0: Tua dunda ndundu na mwili ukamenya githurano tigithiru
1: mirango ni iria IEBC na wogongwira gutire na mna this na mna that
2: au ne bora ukagwikiria muti wangu muthikiriria
0: tukenera ngaya twarana na ndu mweri wa rumia ndengabori ni muririmbuko wanjuma moshi na inyesia kirogongi nyava mkwanja ya runga mashiri baba njeru keikeli idha washia na shionda ili maruri inge kakatani
2: anyenu wanire kore andorome mekaka niku matikako hata ni merimuere matura kama kwele tenda wa mudhikirie nondo wa ketumi kewu akebo akebo
0: vu vu

tiga gĩjambio tĩkĩega ona ve mũndũ ũmwe ĩtagwa filosi wa mũthũa inĩ rĩ akĩũria mũjamba nagĩria angĩ atĩ mwajamba nerĩa ndũĩ ndĩna ngorwa nĩrĩ mũjege njege vete tarwagĩ ndĩna ngorwa nĩ mũthungu anga ndungu vete angata gũkua kũu enewe cio nĩ nyamũ ũrĩa atĩ mũndũ ũgwĩtwa Sharo nĩ mũtoto wa bama gatũkinye metha rĩa mũboro tĩguo ingĩ ũrĩa maratharũka mwena ũcio kwa ingĩ ngwenda gwĩtaga na juru arĩ ta kana kanyikana nĩ kwa gũkũthiĩ ta gũkũrũta na rika rĩa kaũ aĩ none na nginya tũthiĩ wĩra.

0: Hai, makiuma kira mitambo reme toko vijana baru baru rumbo itagwa sasa evi na makore tu makinyitani na wega na mundu itagwa gagashli rumbo wega muno angekura no saragia rumbo angekura kidediketi na muendo hakuna aunanga testi ya nyimbo za mapenzi
1: sumta kusev na love emoji nto ya vishone piti evi
0: Si ndio hiyo sasa imeingia hivyo. Tegwe morodi na ambothe. Ebu sikiza kwanza. Morodi na ambothe.